0: Rante re, lega chog ma chbe.
1: Lega chog ma re. Ma re, lega chog re. Nye se na, ningu tu zu pe je je rang la daga yo mi si yu.
0: Chagu xe na, chagu xe na re xiong ma re, ningu tu zu legu la, nye su yao xe kem daga re.
1: Sumbu mi do, nga, Rang samdhin re kyun madong a Linghua Nye rang daga yongbdi Nga sumbu kyun mendo Gabu shirhadu gwa Linghua Rang wune ningzim shirhadu Ya, chudung da
0: 李小鹏，
1: 啊，
0: 弟，
1: 樱花，

0: 부디 nga yuya ni kato wa.
1: Kari, yang yu ge, rang da duriya yorbe, gip da chepsi.
0: He, zhi xia, rang ge, mil tong ju ma xe la. Dab ya ni, nga rang ni bu chepsi. He, nye samar jik deng du. Nye ku ne di, mi xin ta ge po bu le da, nga zi pui po na ga me zho. Rang ge xin zhe ma xe. Nye rang xe, pu lu ku ne di zhe, nye chi ting xe. Anu nga gebyu baba chalurubu. Nye kharishye ne pyu manyim siyirbe.
2: Ya, ya, chongzo. Kali yinda. Buliya. Buliya yishda. Duyun kanku diyi. Kali yinda.
3: Kali yinda.
2: Amla, bala. Shishin. Oa ya, sabzachi a. Bu kanku ye diyi.
1: Rangjala diye nyoje kharchika.
2: Tinsu nyoye me. Sojaya naga lero da chokwe yengyori. Guacha moja nal tatu chikasi.
1: Bu diyi na. nga sne chi chi che cha dwa
2: ti ti yim go chu ba la ge chi chi yue ma ji gu su du shi ba ba la ho zhe am la ba la gu xue tu du lo li mi sge gu xue mo tu ba yu rong xi za nga na mo ran chen ni chi gi ba la nga tan ta xiang xie zhu yu za gu xue ge ma ji bi nga yu yu ma da
1: ji
0: ra le chen ju gu bi chi lo de bi chi shi 나유베슈고 랑니디디 추구마시
2: 키랑게 디테스 누가 놔디스 정서 요사비나 더고 녹시에 야오 갸세스 등기다

0: ngamne tseling ga yongur sudung ton doling ga yonyemdu
1: ye ha komso
0: acharang ha kumme jige jolla da acharang kengi sha marbe acharang ha kumme se
1: tidu ge chi cheza ngui ra je ni mengen na le tseling ga yong isa tan de le yim nyem midu
0: yamen nge chi chi ga gyos gyos ge chi da

Tengge kong kamsa, mwenzi che ba xin na tongo rang chung ne, xikzi longwe tang, toge longwe, nyingzhi che la, chenpo mwambu kwe nam xe ting kata. Ti nang ne, san ne ka jila, nam tim ne, cha pa chung wa mkang chung wa pop gyu. Ti ming ki sa jim mang che war, chenpo nyung nyung kwa ne, gabri, chenpo mwambu kwa gyu. San ne nimo, rang chung ki, che chun nam xe de yang, chung mang chuk gyu du. Xib jen wun e xun na, nang chu tang, xikzi longwe, xe gyu, toge longwe tang, nyingzhi che la, nam tim ne chaba chung am kang chung pop gyu. Ti nang ne san ne ka ji la chaba am kang chung ne chung we pa pop gyu. Ti ming san ne ka la chung bu nyung nyung kwa ne ka bri chung bu mang bu kwa gyu ta. Tu yu chung nang chu ta ng ri si zi nup gyu lu gyu che la la kwa che wa rin bu du yin yun gyu ta. Yan lung zang bu gyu kwa ta cham du gyu la tu lung rin bu nga yin yun gyu. Ma wong yin xian na rang chung ki shir gyu ta ng lu gyu gi san ne ka la che chun nam si ti yang. Chung mang ru gyu ta sa che ka ji ki che chui pop shu che zang yung gyu du. Che zang, du mar che chui pop ye gen ki lam bu lin zhi qin bu cha bu ma se san ne ti zui su gyu xia ce to zhi qin ne sa xing nui zi tuan bie nian ge di ne qir qin yu. Ti din zhi wa li ya zhi yu qin bu ka ne san ne ti zo ya dam du chu ru tang keng ti bu so ki sa xing nui qin ngun guo na ya cha le ti le xiong nui mang zang gyu ro. Xia mu mu tu ti ming gyu mu de ka ji si ro na. 他是陈冠去了芝麻木窟丢车站站出年你自己盘春竹从了芝麻木窟年人心南提丢车站站纪念就给盘三柱子芝麻木窟丢车站站松年就给盘坎巴芝麻木窟丢车站站两个我给你年就松盘三个芝麻木窟丢车站站两个年就松盘 内东了芝麻木窟丢车站站我年你自己盘穿给了芝麻木窟丢车站站一年你去盘狂格了芝麻木窟丢车站站孙年你自己盘车印了芝麻木窟丢车站站过年你自己盘没到了芝麻木窟年人席恰不心心拍丢车站站绝对年你自己盘 nang zong la zhi mang bu kur gyu chui zheng zha chu ne ni zhe ji pan ke rub la nam tang ne rim xie zhi mang bu kur gyu chui zheng zha ma ne ni zhe sun pan ma kham la nam tang ne rim xie zhi mang bu kur gyu chui zheng zha le wo ne ju gu pan zhong da nam tang ne rim xie zhi mang bu kur gyu chui zheng zha le wo wo ge ni ne ni zhe sun pan sen ye qu la nam tim ne rim xie ka mu cha pu gyu chui zheng zha le wo ne ju ji pan 你们这么不可能的人心南提不丢车站站两个我给纪念就几盘送送了这么不可能的人心看不下朋友车站站纪念就几盘刚送了南唐的人心这么不可丢车站站纪念就几盘给给了南唐的人心这么不可丢车站站两个我给我给纪念就几盘错清了南唐的人心这么不可丢车站站两个我给纪念就几盘 他是陈宽去了

chance ke bya di ngone le la byo ma ta ri ge gom ne ju nga ju ta kyun de ma ta chi ge mo chi gong chance ke bya di su su su su sem ne ta corpus be ma be chi ge le cha ni lob chong nyu shu che gang cho he nyu shu che ji ji ma ge che cha me xie zu ti ya me ba

Sik thi, mi xie la dian ne, zui kyu ji tong shi. Thi gup su, ngun ngui cu, nian ge yue ba, zawa nian cu ra pen. Sik zhi ni, qiang zhi dian la, nyur zi gyo xin, yang nga mei bie, ngun ba xie shi. Kui ti ma nian du, ngun ngui ti song tu su. Gyakse ji sa ju chun su. Yang wei zadang tuwa, sir dang ki nima chara. Sik xian xie ki, ti ringi xiong se cui xin tu. Nian ge qie wei ngon ba ti, zu jie la dian ne zase bu kab jing. Kui ta ringi zui ju la dirwa xie.

0: Pumbula.
1: Pumbula.
2: Mai, sushi.
0: Miss.
2: Manyoshi, manyoshi.
1: Pumbula.
2: Yala ngwati, manyo.
0: Pumbula.
2: Manyoshi, mayo sushi, manyo.
0: Pumbula.
3: Yama. Chupa.
2: Yala ngwati.
3: Neya, nga chupa. Nga chudeta. Chupa.
2: Ran kharko.
3: Kakungbi chupa.
2: Gyosa, chulukshita.
1: Desu.
2: Chulam sa yeji.
3: Yanga.

0: Kamsa, nga mishki chitiya yu. O, mura tunga chongki la puze chiti uoshi, nye achi shi. O, mura nane tuen chin sha. Kartu shebi na nguyubi kibita pyoib shi. Chudu bukni cha nal sha chu. Chudu chingemdu kembit lo chuda chungu di lo nyi li uoshi. Mi yukzi na lo ju lak chin sha. Chezan nye babada ama nyi cha gen ki chi buku chenpa cha cha suibi. Kale shira chung. Tanda buku chenpa cha du yang ama sewa yu sigi. Nga babadi chundanske meza. Kandre si chene buku ama sewa tu urju mabu nyamzo chi chuko samchu.
1: Ale, rangwane yang a yarja. Le labkyo na mahri. Mura ming harsa.
0: O, li yu wensa.
1: Nye rang tse ro chi.
0: Yunga, li di muzli li da yu di yingzi yu di shi. Wendi.